Nachin, kuachin, masyat sakin, chanakwa bingkin. Arin sa estereo gerari, kuanakwi la gonalat. Kuanakwi shkonale, blinikish tauru liatinak li serekik chikish. Salikak angel, nuestra historia, nuestra cultura y nuestros derechos como pueblos originarios. Le Kaisilal, le Kachuamil Nalem, o le Kakulu Joralashka Jolatenamita Ina Kayakchi. Aniola o, Chanrun Nakakachali Kaloklakna Ruchi Choch. Chanrun Kakau Shiris le Kaloklakna Choch. Chanrun Aki le Kaloklakna Choch. Chanrush escuchak sekuli kamamali kisaan ni nakalachin ni kwachin Shoshlo kinkil chishkonili na ikan di nakyokyo am Chanrush kwanko anakon aan di kawus Lutokilok biyak chikish tos kakiretal Tok kwanke ble kanachin ni kwachin Kulakri ok alchiap lis kwanke keb kwanak senume Kautanan, Chengko. Kautanan, naklawin ka, Cheng, nakokulak sa liosh kaal. Kwihwal, kwihwal, nakilkip, nakonumebayak sa liosh kaal. Abanan, kwing ka, mare, choko, chikak, chisukik, sa lilakhev shkakal. O lakho shkakal, kakal, o roshkal. Kakweran, kwasut, nakulak likachiyam. Kwangkoni kaut, kwangkoni paskong. O ganakoralas kakola kechi, apokomchi, akachi, aktolteko, sakapolteko, isil, mam. Ah, kwangkonsiro, skonsiro, liralas kakoli, teramita, Guatemala, chal, tananak, likatinobal, kajakpokom. Bayal, gonakta, mare chana, mare olahu leo kajang, chabana kwanke chikaran, la sukako sa kaw, sukako sa tut, nokpetut, nokpet ha. Bayal, abanan, hoka no, bayal, hoka nak lao, koralas ka kole, tinamitain. Tendo nak tika alu likatinopal. Tendo nak tika alu kib. Tendo nak tika osla kib. Chan ruho. Chan jak ruhe linachin, likwachin, linchukwa, linna. Karuru silale blish kangel jeskanaw kikin. Karuru silale blish kwang kikep jeskutseku. Misaj tasak, misaj tasak. O gana karin bi komones kwayele kakonal chokre li kwachin chokre li saka li saska li narak chingo manja stawaru ok chisali ani haan chise kabeh choko shkulti kanki na keskeli shkuch chiris nak Guatemala kirach abribli kineblak sakikwing Bayan, iskanab di iskones. Yaban salipo Junio Rubelachak, 1821, ke chana aranki tiklachak liskat alzakarish, banak, kesh kejo ni huch eblak Centroamérica, Arankuan, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, o Panamá, bayan, kesh chana kanab di iskones, in México, Mayarin ka si kailah kwang, rwes kwang kailah may kubanak na keokchis na pleting kiri, wisik bali, kung nakila aklere li tanamit, abanan na Mexico, chotok si kampal si skunil, li anak kolumin siya kre, Central America. Taban, kerila li siya na beila Central America, kayin ka ang anak ka, kamatay Mexico, tes na kolumis, banak sa kuya ko na lang kung hindi na taklan rin, madyal.
abanan utan chochis con palis cuanquilo tocan a techinca casi casfeul nac Guatemala, Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, maya tochna beca caca utojana cuando o cajuina cachena cuats mañana cajoltica nac cachena panuk sasciala kakuasak sa jalal leka kwanghi kora las kaholi ut kakek sa shna ku kumanesh lish kangelep le nakana ching ni kwa ching mana kong kache mo ko cha siyep tare mo ko chalta sa shna kwa kles chak shkaw sa shkunin ka ke chak chalen rubelak nakache nakem lahe kak alchia kak almil la hebs kak almil chiap chak rubela majal kwangkep chak de kamama kishaan rubela na ketik la ji ete ji atinak ji de ser kichirish de poyanam ah latinoamerica otro kana kuyeran kumbakal kwangkep bakwi la hebs kak al humaish kak alchia Ako ka niya, okay, kung kaya siya, maya. Udko ka nagsalita, ah, badya nagsestikip. Badya nagsestikip. Estus palche ko, badya. Nakatiya 5,154 años. Spenik chak, li resilal, li poya na marin. Japana, kuan chak, li resilal, mukwaranta kitikla, maya. O kaneva kuida kumpakal palaw jengo bjal ankitik la ajak sali 1900 taka jadi sangkita kecak nak jola li Jesus tak kek wanu cak to kana kwan 2026 kwan ko majalan miak li atinak li joko na kwan cirish kaput nak joko kacena Araute singkil, semakai kuangki, sekam singkil, lekalok lah nacoj. Wanis panol, hehe, abang kakui banyak laat. Kawan saya tuas es konsiensi, singkil sekejap nanti.

0: Herik inak ta siya klika kwa Diyos.
1: Hukanak ta siya kakikin.
0: Lichabile sil Jesus iabilis bana San Mateo.
1: Lokonim ilaka ta siya katka kwa Jesus.

0: Eskuaz pitzin, xulak txak lixkon alil, barto dihok, dotz aman, txolakin, txiru li dioz likatxukua, kakanak saliruk likakua likatxuam, xuam likakabal, likakankel, kakanak saliruk likakua, likaskitzin, likuantia salirra ilal, también los matrimonios, especialmente los que pasan dificultades, para que el Espíritu Santo los asista y el Señor los fortalezca. Nidia Roxana, Doc, que cumple sus 15 años, para que Dios le conceda la gracia y sabiduría, santidad, y que camine en presencia del Señor en su servicio. Li Papa León 14, Chirishlika Obispo Rodolfo, Tot Aman.
1: Toshik Sakomunil. Pantio Shakuyat Kakwa Jesús. Chuchukorin Shok, Kulun Chirabinki Lakwatin, Aruno Kakwatin, Akwat Kakwa Jesús. Pantio Shakwe Kakwa, La Raom, La Kustan, La Kuyum Sakabin. Laat Nakakui Nakasachli Kamakat Kakwa Jesús. Abanan lao kakwa, charutyo ko chibek sa shben ar chicho chayin. Makwa honal kakwa Jesus na kukuyuk na ko sa chokimar kutan sa king chakwat kakwa. Abanan cho atin ka, shkambali katyuam, shberi singkil ko nakakwa kat kakwa. Ko nakarain kiking ko akwala lak akulat kakwa Jesus. Pantyo shakwe kakwa Jesus Kristo. Laat cheku chikala nakakuy nakasachli kamar. Ingana ka kesa cho li katyom li kapano mat kakwa. Abanang kakwa Jesus, cho ating at kakwa. Chikataw tashbeyi li kuyuk li sa chokmak arin sa chichoch at kakwa Jesus Christ. Bantiyo siya kwe la kusilal, bantiyo siya kwe la raom, kakwa Diyos. Bantiyo siya li katyuam, bantiyo siya me blak angel chakwat kakwa Jesus. Harpay chak angel ating Diyos, bantiyo siya siya me pat kakwa. La acha si keli kamatan, la acho abok chik angela krubela ko at kako Jesus. Abanan cho ating ka, chistaw arush chala la ko hong salikat yuam, antiyo siya kwe kako Jesus. Chating kaya patin Diyos, lahk angel sa la iglesia, li siya bokeb chik angela, li kyo katep chish sikwaru at kako chik angela kat kako Jesus. Holy, sahil Christian, lidia ko no litio chitakong sa liona lain, bantio shakwe. Laat at kakwa, shak elish matan, shabok lishtyuam, bantio shakwe. Shakwi lishtyuam at kakwa, nakaustag ang halak, bantio shak Jesus. Huka nakwili sahil ish, litio chish matanin ki liola kuchiap, salakok lishtyuam at kakwa. Tio chik ang halak, abanan kakwa. Chating alish sahil at chak etap uchiru, charutishpanu, chak e chabin na lep chabil kaush sa lishtyuam at kako Jesu Kristo. Bantiyo siya akwe la kusilal, bantiyo siya akwe la raom. Bantiyo siya akwe akwe istyo mep li ka padre. Lityo kem chik angelak, ho li ka padre lishto trip at kakwa. Chak ere li usilal, sa hungkutan kakwa, takwang kuchik sa li ka parokya at kako Jesus. Chik angelak, churep la tenamit, churep la kwa lalak, ako lat kako Jesus. Bantiyo siya akwe, la atat kakwa chakusta na ku chakuch beni cheku chikala salikat yuam salikat angel at kakwa Jesus chating kaya brako lala kaholi kwanke sa raylan li kwanke sa hospital li kwanke sa alam kakwa chakwile patin Diyos maring kahula hula ko chakchiril pale patin Diyos at Jesus habanan la at cheku chikala maku nakakanap shkunes at kakwa Jesus Christ bantiyo siya kwe kutan sa keng chaku arulis sama la kole la kahol li chuchuke barin at kako Jesus li chuke chi atina ka kikin chakol ta shak li shre la khil ish patom chakwe chakwat kako Jesus pantio shak pe at kako Jesus Cristo
0: at kakwa chakwa pita shakat ama o mo chak eta shakat chish kunili nakat ama chaku sash kabali kakwa Jesus Cristo
2: kanta shak
0: Cesh ilang cak tuok cipican rikin likamaye.
2: Reakin nak tuok cesh ke bay likamaye. Tuok cesh ti kual kun likabij kuan sa liperel 18 limaye kulubeh kuan sa libich re limisyon.

mahal, si makwal kuang kila lios, maya. Maya nara na siya na ko, kui kuang kasa ko ni kangel, kacha kung kasa lile, taku taku, kwa pa manel, minyal kristia. Pero ba na mali akong pati siya, kwa sa kunak sina, taku taku, ya kui para na niya, kuya. Uyos ta mali ako, kamana kacha, ni kakrero na palapanan la, taku taku, naklaat hundre, nilalas ka ko, likaw, Jesus. Abanan li Jesus kacikiru na siya kesa li sang mate ko ya yo sa talakwaye o kanak na siya ko chiko kulak ko manish nabalikas kis in kacik siya akse soke ingka kas ila ulisis juam ingka akwe shwa pasok kakwe li kong kong sinaw sandru nak Sana bet kakuili kung hus na uchandus kuyuk, sabana kamas yake le Jesus na kamalakyok cisjeval kaya mayal kuila kuasa kuits engine, maya nakachob kila kopsut kui kusma kakuik kila kopsut, maya aban nakyok cisjeval kukutsut si lahev skagal. Jos jawa nak makas rakehil, banyak nara nasi nak lahat tak kuyo. Muka muka agak, kakau sil kue nak banyak ras je, ay kakau hari ni kue banyak jalan tak kui aku ni sak kui jaga sekolah aja he. Lihat jiram singa kue jaga sekolah aja he jal, kau ni tekiere debilitas singa tak kalo. Abang nak kau tika kakau nak lahat, tentu nak saksokat. Banyak na kanal maning kacanat eh utkuyo just jaw bala meka makikwangkil kawan na siya rin kuy kana sirisit lishmes ewan manat naklao jogor rek angkil mare si ilok mare chichi mare sukweng mare achal karar jogor moko jogor ta shrab de singkil drak likas kis inli ani jogor skos langkil shkakalengkis kais katingkil lao akwis manak limes eweha ana ani kyochi isingre Jochi eksale kajua mu Jochi os Christmas eule kajua makui. Aku tanan kajia kerana sini mari joke liatin si pun apa nih kanas kita soal yang sana. Jika abang ni Christmas eule koye di Jochi balak koye, an Jochi kulo kres wanak skut kakuilan nas ke amat kanas kia kam si kerja di negara mukokan. Majal kau mana sokan malah hingga sokan. Oga nak tokaran talpetate. Awa Carlos Cabnal kana Julia to na geskes eholia alcohol be leli suseli Cabnal to ot kwayel ispich komanesh